Pagoduan na manutun, montok umivad, mantad, ontokon, kodok compound, takavas kozo. Duvo ngay bulinggit, toy danda, himangatus ngay bulinggit, toy talungku, toy duduvo dino. Gumpisa na kinaisanan pa sa hidat ako, kada panutun. Kada panutun, adanda ko. Pason niti, mantad ko pisan kinaisanan pa sa hipogun sabah. Hashtag duduk di rumah. Hashtag stay at home. Hashtag kita mesti menang. Hashtag kita...

Ja, tapos nga vila ba yun na jam ka vahu himang pa ng duva minute na di da pagun na tako paghuhi da apupusan iti ko sa himba na tako da dong sababiti payhango ko pa di azu iti kapayhan da ko zuva tawan mantak talaw ba yun na diti po na naihan da kiva dati yung ozon na tako da sadu da mao dati na kayo da inkuo ko zuva da tawan mantak talaw ba yun na yun na samon wada au atantu itiko zuva da tavan da it pogun na to kau ti temenai kau samon wada magadaw samon wada nagi da umasam na iti na po nga mentok talaw bayan na diti kau po dam duva diti Wuhan kavahu duva ngay bu duva panamanam talaw katahu dango suva na po nga magadaw mempay da kiva da tongus mugi ka diti mentok da minsa sadap na paliti nga umasam itpipio kinay zonon ho hobi na kaza it uvang da sokid diti tapunay ika nagi ida dango sadap umasam itpipio kinay zonon ho hobi na kaza it uvang sokid diti gantap hinaso tasibo na pamantak talabay no nga duvo nga padam duvo darja celsius gantap hinaso takawas na po nga tahu nga padam manom darja celsius. Ya lah pingati nga dito ko do sokyo no humabos man tada damin ho kami na ko sa itim po do magadaw diti haso at daw mingati nga to magovit na do vike teko pazong kamay gedi may do tomay mo do atamangan iti ko hinasan dito ko do tomay mo. Itim po na takaw diti nga mavi-avi na di dahil ako sa himbaan daw boss kadasan tapinay ko hisan ko izyezu daw duvo hozo tauvi mantak na ko sa himbaan na takaw daw dong suvab diti hozo matali popo kisas nagi hozo matali kalsen huguan and sibin panong katahuan no mantanong din na dahil iti panigisa ma ko sa himbaan na takaw daw dong suvab diti kapisa mo bago takaw daw suvay itim po id suvay ko sa himbaan dahil ako pangavi na namot tabi pimabasan. Matanago, DJ Pete. Bye-bye!

0: Kulot.
1: Ang sakatin mo no. Rutik ke.
2: Iyaw gaming.
0: Eh, riyon to kulot.
1: Ika po na bahura ng sakatin rutik ra caramin no karita.
2: Bulin niya ka karita ka pam download ko ra aplikasi MyJPJ no ra telepon mo no.
1: Iyaw. Ka amon bo wada roadblock akan bago ko sonon. MyJPJ pana kapio download ako.
0: Ah, gini oh. Baliaw rano tupo.
1: Kali ka, makapanday lo kan.
0: Maron do po yo.
1: Mun karita rulun iwiton ko no, atan magukulan ming.
3: Hey, riyun tu. Barang hino relax ko ya. Sino no kuliamos ha sa marandan rarutik no karita hino ayah po yo ki kay ka.
1: Kansay raginotikan ming. Ka,
0: wasapotan ko niya kwotex ya.
1: Pero atan, ano ga? Nendalom no ira poso ko tonti.
0: Ba, kanya krokopon bakan ginyo.
1: Huh, interaction kulot.
2: Tapi randanin mo rutik mo na ya. Ika po yam tatap yak sama non.
1: Ama.

0: Tali, napungon na yo. Bandera li, lagu negara ko.
1: Yo, napungon na yo, boss.
0: Amuni takare no latihan na pakipol la bandera. Aun ka lo na pakipol la bandera, Tali?
1: Ikulot, boss. Boss, magina kayo na.
0: Eh, napo? Pulo ra bandera Malaysia ito. Natabalik. Aun ka tangan na karajah ito?
1: Ayya. Siyo, boss.
0: Akaw tu ulun no Malaysia kika intara pamahunan wokon. Bandira no pamahunan taka pona tabalik minang pasang. No siya nga latihan taka. Hei, karubo lah huang bay. Buntolo bandira no reno.
1: Okay, boss.
2: Hey, kulot.
3: Woy, atan gini o.
2: Aw, doyan mo no. Itulah sumuro to stroke habakon tu nga.
3: Anu gaming, may akuran po nalo rasakot giuralanaw. Maray no, napuwa ang malo oy bosimikit. Kabo pa na po mo naracun. Mangulaw oy sakotra no.
2: Ang kapoy kamo, lumpay ko to kapo nalaw oy no insu pamalasara po iraw mo riawang rilumalat.
3: Alaming, tamungin na kapoy no. Rumalat, lasain.
2: Kulot. Belai ko kam, danda nu pansikitan naukap tu compound nika sumai lintara 2000 ringgit. Danda 500000 ringgit, alap mungkin yang bayar sampai ruang ahino intara 1 juta.
3: Oh kau timing, his.
2: Kamu kulut kamu rangan yang akan ralantungan tu. Bahu yak pinain saloh ku intara Facebook no.
3: Ah, sangop. Bah, amon free, sasanggilan ayuk.

kami sarangan na tutuang tabunay ko, kami sarangan makirang ulitit. Kasalimbahan baru susun, tutuang tarau ko telu, kahapadam dua datulan ke walu, 2026. Pintangan tulan tako nakawagu datulan ke walu ditik ya. Alam sanda dat ang susunang tako, lida setinan, inakura pa yung timpu diti. Miyampai kagudahay maya ditit, kasalimbahan baru susun. Kadaluhay tutuang main harat piruman dat jam ke walu, jam ke walu. Jam ke siam telu na hapat minit titi, piruman na pun tutuang iti nga karait isa terul di harat diti it kaila diti terul, harat nagi it apus dati sangkuro, nakarang awi nga aw dati sangkuro karati ano ti terul, iti terul reitan dat filariasis lymphatic nga iti na pang arongot ako pero manatino miyang pa sa kulungtong muloy na alap na hihiti studio manamuras ka rin ito tarul iti amnabater ka timpo nila papirang kulika yung siding pamalihis na ginawa pagulo na rin ako siding kinakapati

Pasigawli kayo di masa magirangat di kasalimbahan baros na sun. Amiti sining dat kapagulo. Parahan ko di kayo. Iti siniwan tadi Harrison M. Tandun nakagayang.

0: jam ke siam telun hapat minit tertuang megalina baras kuditino tertuang niti harap peningkiruan harap perumahan karai titi isa terul terul apa ditinga retanda filariasis nga anu kabiati terul filariasis titi makila tokau tambului guna pelat nakarika titi studio tertuang waina nga i tabenai modistus tagua ya udah peditinga i bayan mahup tepisar kelidasan persekitaran PKK Tuaran teka ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran PKK Tuaran kopi serangan datu tuang tabenai modistus
1: kopi serangan lagi dia oi DJ kopi serangan lagi insanan magikin ang awalah
0: kura-kura nak kabar itu tuang inti
1: Miagal kasari
0: lidasi bagi ya pesan ini mantan ke di Tuaran ke Pengkura
1: mantan Tuaran di Tino lah
0: posisi kau nak biar tapi nak modis tu nak kari kata hiji studio RTM itu tuang baina menangki rumah rumah kita kari titi terul dat filariasis ya atau mayan aku dat agamu apa itu aduh mati terul dat retan filariasis dika letik ya ya mila ka letik papaila nunu kapi kami yang letik terul filariasis dite
1: konsikau DJ tepatok dia penyakit tinga intangan tako dapat in kampung-kampung tako di lain ataupun musim dat bainan nanti nga harata kita tako di lumenit ngay takar dite jadi irina it lumanita takut di kegumuan dat tanda dat filariasis lah nggak filariasis sempenting nggak isa terul di nak yang mulai mentad dan nak kesuangan tengiluang tay ke cacing tay ke parasit filariasis di nantako lah maya dat kokonot nak nendui atau nyamuk iara mentad dat filariasis di suang di nyamuk kini lah. Jadi namuk no penting nga magawit da parasit filariasis iti miagal da species Mansonia Culex Annapolis. Di kesuang no pedi parasit tanggiluak atau tanggiluang iti suang tinantakaw abuli na di abuli siya magawit da kabalingkangan kuma system limpa tinantakaw iri pagire tantakaw ti penyakit filariasis limpatik ka. Jadi guna nampak sistem limpa di tinga mengambil pepeluyung dat waig-waig tinantakaw nung haran nampak dikantakan nung merumbak titi sistem limpa di ti rina di waig cair aw na diga keluyung kan jadi lumenit na di tinan terutama it takad lah kagumaan it takad lah
0: oh kami yang dat antak nampak terwaliti anu gya akakatanan doy?
1: Akakatanan doy. Rinat penyebab utama kadet gua.
0: Gisam dat lumanit ngawi.
1: Lumanitan ngay tinan atau takad lah kegumuan on takad.
0: Oh. Bagalit keras sih kasar kyo?
1: Memang dat on tak nepat penyakit titi nga lenit lumanit tatakan nga memang awnon da milad lingasan lah.
0: Oh,
1: kecuali mungkin ngayon tako badaho ke pengkurang nga memang aw na milad kukusanit lumanit daw takad din nung kasagay la tit sakit din
0: kalau gasta di nung aw na milad at lingasan
1: magala di di at kadaan daw di
0: nga hari na mato ba takanan
1: hara tubati di takanan at untuk mamatay dit parasit din suang tinan lah
0: nga ilumanit aw tagak
1: lumanit pa di nga aw na susah di pa kukusirit lumanit di.
0: Oh, para sigap ya gyana. Ba ang pangkura di kay mulay ang tanda-tanda terol filariasis di. Misan di ka tay ko pangkura?
1: Tinapati nga aw misin di ka tanda-tanda terol di. Gumuan tulun di ontak na terol di nga memang ay sa tanda-tanda di katimpunan lah. Nga sundong lidas ke kita nanti kau dituluni nak kau ketenamu kami nasuangan dat parasit dat filariasis itu nga mungkin rumah agna is sistem limpa daw it saralem tinan lah jadi rikot na po dit, arag kapya is ito ang limpa idi, kalabus na di it, tanda-tanda lah, lunitan na di ngay takad, mungkin arap pa tanda-tanda, so ay damam ka rumol ngay at pakulino kapagali nila.
0: Ero na kapya kya? Pengkura, mangintutun kapya, nuno kapya tanda-tanda teruali di?
1: Pagkali ba rasko di tayo di, isa na po tanda kapya, sakit din nga lumanit lah no lumanit at bangkak inangga nangga anggota tinantakaw kasaruan ni takad lah mara nagilangan mara nagyat tampat suway lah nakuruto itakad ka nakuruto itakad ka nga huwag ka pagyan tinantakaw nga takad na pa nga banang isuriba na tinantakaw jadi kontunan na pa di huwag nga isuriba na tinan lah takad lah id katimbunan iti tanda-tanda na pati nga tumagak kam kagulik na kago tumagak kam kagulik na nga rusak na pati ataupun arag na pati system limpat ako di nga berkakalan ataupun patimporan na diit system limpa lanit lumanit di iri pagi baras ko di tenu di pelonit ta pedi nga au na ubatan dat awal nga memang dat align dat usak dat menagak it lumanit dia ilanitan na pedi takad di lumanit dia nga waret rumol kumapal nga ya kulit nga datan na pabar penangit tamunan lah nga kumalasit kumalasat at nangyari kulit daw kumadaw kumadawit kulit daw.
0: Pengkuro hara tanda suai bagalo segiton
1: aran lagi segiton am it mual telo ben ka bagali di aran lagi muntah bagali di nga akan ka gumot bagali di lah aran lagi kes jadi lah akan ka irit pat seron to ko akan ka insan nanit lumanit atakadam filariasis ka
0: filariasis ako nanti ka na
1: filariasis hindi ka mungkin akan ka filariasis nga nung haro na pa tanda-tanda lunitan na kontakad ka nuno na pa nga paling sanang na pa nga may tako klinik makicheck tako doktor lah ay lana gi kapiam nuot nakantakan at lumanit at gakod tako lah
0: lumanit ito maditigil ko
1: lumanitam erinan na nga it hara nga it sa tamisan sa gitan kadi amit it tayo ba nam mintang takaw kagod nanggat at tiyanan takaw lah at tiyanan takaw ti jadi mungkin pibarsan natin tino itit pasal na tiyanan ng pingkurak pia lah
0: narita no di tino tabinay iti teruli ti namok taikanan widi kya at paparuli di parasit filariasis iti nuno kapi at nandoy di ilan paparuli di ti teruli ti
1: ya at tapat katangkap iti terul mantadat namok lah nandoy iwaro parasit filariasis i mga katakulah kasaruan nandoy diti kamayan ko dito ano di nandoy manson niya magwait parasit dito na pa nga kubasana na pa daw nga kayanan po sarili tako ulit haro lokos haro waig bawang haro kulam haro paya adi itinapat wag iti ko gumawa niya haro waig iti nga haro talon ataupun tumbuhan dit sangin suni dahirin wag iti ataupun nit terapung-apung ngid pengabu hirid id wai gidi lah sebab irina kapiat tianan nit paling dat it nugari kangam dat itit spesies id lah ya mansunya ti jadi elan takaw nung kain sa doon na padalatan ni tinyamok iti ay sa mga kot ko nga memang dat mungkin ato ko na doon tak dat tit penyakit
0: iti na pa mga tako iti na pa nandu iti nga kura-kura kapya kanandu iti pagali nandu kobasan ka ito kita tako kasar nga agaya na ti ka
1: tinapati nga inandu biasa na ti biasa-biasa na ti nga harap kaya pangintutunan iti niyamok at nandu iti iti agu kaya nandu iti magawit dat sakit da malaria nga suay nandoy magawit nandoy magawit da dengue nga suay nandoy
0: oh saraswaswai kaya nandoy
1: daw magiswaswai
0: tina pa nga nandoy monsunia
1: monsunia
0: ba kada po tabi na ko putan tako kawaguna tino bagiron tako pada sining iti sining kerehian di tabi na modistus reitan amilad ihadan manta di dato Francis Landong.

0: jam ke siam apa nak pada turun ini tu masa aku pada miang pada hai maya di ti peruman kare ti ti terul filariasis hiti i terbedaya Moristus Tagua i ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran PKK Tuaran papailah kare ti ti terul filariasis iya pati lepas entah kawa ti peruman terbedai nung intahan tako kaguman kina yon tako ditikya ogu mo it mila kopya da tianan diti nandui mensonia eri na pagi da tamangan tako kopya ti kainan pasarili tako it walay tako langgan teka berisian eri en saduan nanti kain sadu teka aw na rikatan diti nandui tikya mensonia
1: ya tepat DJ Misty arat bersihan takowit kawalayan kawasan kawalayan takow mungkin mana paka man takow sendirian na edad mamarasi nga mungkin mila takod gutong royong lah gutong royong insanan at magigian kampung irin na paling sanang lah
0: bersihan kapiyot pasarili kampung nata da walay
1: Datang nga walay
0: nangga itharawai batik ya
1: nangga harawai guai go har it tiananan namok kiti terus yan takola
0: aha pengkur ka biata ko da menginsadu da relihan diti terul filariasis diti tabnai Moristus
1: kaisa na pati DJ nga man tako tingaligat tinantako mantadot ako katinyamok. Isa na pa nga laang iti nga kadato ko pinsaliwan mantadi walay lah. Ilan tako tiyanan na patinamok iti nga isaliwan ilabos walay tako. Baros ko dito no di kagumuan di hara waik-waik ngay. Jadi mila na pa nga kadato ko pilabos dat iyo mantadi walay. Sebab saru tu kena pergi ke pin waya ataupun ke dapit deras-deras itu tianan itu nam kita ingat irina at mungkin at isa cara dat nam kita kokot kau lah nung perlu tu kena pergi lumabus ataupun harang yang takut labus kabun tay ke may pengintalun may penginsada ngak mila na pa ngak mamakai takod rasuk atau bangkad atau garung it kaliput dat sarili tinantako lah supaya ingganan da wayan inamuk di mga kat isa pa kago oblito ko nagiharan nagi it tubati di po sa palihutan it kulit tako nung aysan at rasuk dit katutupad langan lang narulangan ka di saya nepet kagumuan tulun nga iwara kabun-kabun nga harga nga imo dapig kabun nga hara na pa kulambo nga mamakay to kulambo lah supaya time masa na pa di madap nga ato ko kakot itit namok lah kumudwa na pa nga inman orsian tako idlangan tako itit nakayanan tako baros ko dito yun di ano pamilyar sendiri-sendirian nga sanong at gutong ruyong magi tataray tako lah insanan panduk kampung ataupun isay sambal-sambal nga abuli tako gutong ruyong labi ka pa it painsamak itit it tayanan dat namok itila it daros dat paya daros dat lokos terus dah kulam ngerti irinat mantakau kopi berusia kata lu napa nggak mesti kaila takau mungkin tutun niti nu kopi tanda ti terulah haru nampat lu menit nggak meguli-guli tay ke aw kumukus nggak mungkin itu nak anda ti kanga mainan deh pakai med klinik atau mungkin periksa doktor lah nga nung lumanit nga tidak semestinya filariasis mari nga yang penting mai takau pakiperiksa id klinik lah. Nung harana pat lumanit ataupun nit ya tahu nak mukusam mesti jaga untuk wit lumanit lah. Habis kadang-kadang mimpanau takau katandang natenu napa ataupun ke rawit natai ke ikut di mesti jaga untuk kebersihan nit terutama di lumanit ini supaya aisanan dah jangkitan dah suai lah.
0: Lumanit mesti ke harat ganit-ganit ke pengkura?
1: Lumanit mesti tiam harang air rumagang harang negingai warat garis kanga irina pe garis ini kan mungkin it urat-urat di tumimbul dah irid kulit tidi lah.
0: Oh.
1: Jadi ngah kakapal pendet kulit tidi kakadawi kulit ku malas kulit tidi ngah awak nak kepian dah kita lah gumuan nak kesub galu dia.
0: Oh kan ini agak gaut.
1: Gaut tu pendek yang ngah ruli pendang dah id bilang apa takut tak kau tidak pengah hiti di pentangan dat kegumuan hiti di takut kepi bulud
0: kebutis
1: bekali deh.
0: Oh akan keid.
1: Kadang-kadang keseruan gini pesalangkai gisemid id ini kare ada lapak tekau lah ngah dua tis bangkur hiti bulud ngah memang ilenat tempat-tempat di kegumuan dat lumanit.
0: Lumanit. Oh kemudian dat harde pernah tiga gig lumanita iti tatud ba kaya? Parang tatud kaya? Ka? Parang ibatis?
1: Parang iwatis, bulud, itit, kuwa lah, itit. Suri ba, kagumuan ni suri ba dat tatud. Nga haran nagi mantadpo, nga irin pa nga kasagay, mantadpo, mga isamid suri ba dat takad iti. Pasalang kaya takad nga. It na kasagay na di kapiyari da.
0: Ato.
1: Kasagay na di. Mungkin dat, aw na
0: na nailan
1: nailan aw na with mailad clinic may pagkibariksa
0: andang-andang hindi ka matura
1: mungkin kagumuan dat
0: kagumuan may galikan
1: nakalang ako na suay-suay tika kanton kailangan na hilad mindalan minto ngay talon ngay kan
0: haraka ka na lang-langan kam kara kaila dat nakakot dat nanduid mansunya ya
1: nandoy mansunya ti
0: iti da pernah nga ingga kapiat pangubat it pamagusgusok
1: hara kapiat gato batin ti pa pamatay ti it parasit ti hara tu batin ti nga ino baras ko ti di lunitan to ko nung pang asusa to ko nung papakukusit ti asusa to ko nung papakukusit at linan iti ti
0: amiluman iti di arwal na.
1: Hari terulam, hari nakit awa perimanan.
0: Lumani tamad.
1: Lumani tamad. Nga kagumuan dat waret rumwala sayran na panad kagaya ka piyat takad lan munita. Nga memang dat sa takunan na mindalan. Min panaw nga awagat tadigat takad kan. Takad. Jadi,
0: sana mamanaw.
1: Usa min panaw sa ngay mindaho lah.
0: Hiti na pa sabah nga, gumo ka kes ti?
1: Hiti sabah, iri pagid harat pi wotak ko ti, pita rungakan ko ti nga, memang at harah hiti sabah, pira-pira daerah dah hiti, it sabah ti nga, aguwat nantak iti, ito aranta ni nga harah lah. Terutama di, penangin aretan ko ti, no ti, hilo penangin kawasan di, harawai, harulokos, harangit takungan wakili it awakak ngay wakili kagumuan at tampat ini harat case to ka lah.
0: Ami tidak pa sabah itailani kayo nga panang hinang ko ito gumu bila ka pa pala
1: aretan bila kasarit kantan isat kawasan pa nga paling ko na positive panang isaba nga kan ka mangin ko to ko mangin darasit ako nga panang hila baloran mungkin nat paling gumubay na lah.
0: Oh.
1: Peluraan ng panaghila lah at ago kes takot te.
0: Tapi gisamti harakat kes na iduan kinawa ng taklaturol iti?
1: Gisam na pad Thailand ko nga ay sapat hitid idahay lah ihilad ituaran nga akga pasti id tampat asuway nga aw na panda o bata niti nga rusak di sistem limpa toko kaya nga mungkin magawit tigid kapatayan nito at tao na kapya ubatan
0: kalagas na kapya
1: la
0: ba muntok na kalimpupusan na pero man kita diti tabnay modestos no kapya taluhal teka irna hal di tapansal kapya it masiti dat asarhan na kapya dat makikinang otakoti
1: kaysa na pa nga ini it nabaras ko dito no mistig kayo lo takoti tanda-tanda na nung araw na po at lumunit tatakad kada pulagas kada pulagas at tagak balad at suwab ka to may pakipariksa supaya ayalan tako na kaya kadwa na pa nga sikapan tako may pakipariksa lah nung waran at kapurimanan tako di lumanit akad ataupun sagitan ataupun urwalit lumanit lah katalo mesti man tako jaga at kabersihan tinan tako lah terutama it waran lumanit di so I carry mesti bersihan tako at kawasan at walay tako lah sendiri amit kawasan kampung lah ataupun milan apa nga ikabun tako nga mesti jaga untuk wit yan at tadapan tako wit ikabun lah
0: kawasan na pati nanduiti nga itara na waik-waik ba kaya?
1: Gumawa na tampat it itara waik nga memang dat habitat it tiyanan it manso niya tila
0: Nung it ipaso na pa itara at anugyari patempa ka na maharan na waik de yari nga mila nga itiyanan iti nanduit ka?
1: Iri na kapya tiyanan din nanduit di nga kagumuan no pan nanduimian din paso-paso di terutama dit tiyanan dit pen nawan say datulon ka di kaya akan ka samula jadi nga tinanandoy deng edis it
0: kawasan dahiri kaya
1: kawasan dahiri
0: harap pada ti pabarasan dito tabi na modestos karay titi tarun harap pasunod ano mama kikinangaw
1: mungon si kawakto mad kumad RTM kumad DJ sebab nahak dahil kesempatan niti dat magilang-ilang takod nuno at rati itit filariasis lah jadi harap ako na makikinawai karati nu at mangan dat it nung haran at atagawangan takod it lumanit tatakad bagali dila jadi sikapan tako ng mga pakipariksa i-klinik.
0: Nung kapuriman sa gitan, arwal, lumanit agakad nga, sikapan ng mga
1: i-probada ng mga i-klinik.
0: Akan ka palagas-lagas na niya.
1: Kada palagas-lagas.
0: Ba, tabi na, Maristos, pansi ko na kapiyo, to minanaklat kayong talangan, karay titi tarul filariasis. Alansan dat ano da it na pibarasan kita dat tuwang iti nga sa kukuri narangong makikinangaw nakano dat kapailan karay tutorial iti labi pa dat malamang dat kabarasan tinan pansiko na kapila tabi na
1: pansiko
0: tabi na ko repere roman ko may ampay di Modestos Tagua yaw na pang ketua penolong pegawai kesehatan persekitaran PKK Tuaran minumbaros karay tutorial filariasis malansan no it na piruruman na hay nga nakano to ko da penenturakan posi ko da ta okay kina iti sidig mato dia tabnay Modestos sidig mato di Junilia retan langada da tambalot

Jam ko apa dapat mini tetuang petilum besen kawaga iti kesalimbahan barus disun tetuang baina papirang una petuang madat sinding nung harap asan nung amana pa rikota may ada WhatsApp may ada live FB may ada live TikTok ya. Kadali huay like diti live TikTok. Follow-follow na ginong ako kapan ako follow diti sa Bobby FM. Pasikari kayo to mga malo to manakunong laha gisam na itim po diti gisam na jam ko padam doon at ang atuang takotik ya. Kapisanangan kumadi Stephen Lojayo pasikot to makinang ako Julius Wong Wong. Kapisanangan DJ sa Bobby FM masan ako kumadi Aki Odu Uncle, Auntie, Reverend Father Jeffrey Gumu, Selvista Malukun, karuhang ngawi kapisanangan kalau diti. Ami Maria Johan, Pusiko Maria, Ami Mizni, hai kapisanangan tutuang ambalut sa Bobby FM kalau diti. Hai nagi, I Chris Daryl kapisanangan kalau diti, kapisanangan nagi. I Maria Johan kapisanangan tutuang tarau ko talu, miampain pi babasan. Umari ka di Jeff Law. Kapi serangan ang pibabasan kumantin sa lang tamalo sa Bobby FM. O sa doon, kapi ako si ko, kati po si ko. Josie Mindong, po si ko nagi. Po si ko kumad. M.M. Suk. Sa pakawago. Marshall Opoy. Kel Ultra. Ultra Rana. Semangka. Pansikaw di kayo ito, minakinangaw, tayo ka makinangaw di tit, kasalimbahan, baras na sun. Kinangaw ito ko sining di ti. Iti sa sining lat kawagaman tadi Rosa Rosman, Raytan, tuhat ko.

Masa ko po makilang ang siling-siling dusun, gisam na jam ko po lamdo na tanga tuwang hindi, pasi ko to kakal mga maluto ho, miyang pay na ho itimpunti. Tapunay ko sa Bioelectric City, pinapailo.com po din ang panilo, nga o na kumbal papanaw dot ano na po't kaparagatan, panimungan tika pamuhuan dot it kapailan tinan dot mga maguna, tika data pribadi pelanggan dot iti sesot walay. Kamayon na pagdanga, kamayon na patinga, inga it mga idualay, may pagkilo, teka may pagkiano dat kapailano. Company niti, maya dat isat kapailan, papasaro dat ilun kinumuan, dat aw manuang dat form, teka papatahak dat anunapot kapailan tilan sendiri, kumad ang ganang gatulun dit karikat it walay dila, mantak dat hantalan dila. Anunapot it uhatan papahampit tayo ka urusan kahampit iti data peribadi pelanggan nga papanahan maya dot counter tayo ka id saluran rasmi sa Bioelectric City. Sa Bioelectric City nga papasaraw na gitulun kirimuan terimut mentong-hontong miyampay kiharo tulun dit ingga tanggungan iti it mamaguna dot form dit au otopo tayo ka borang palsu dot makianud kapailan dot mamamaguna miyampay dot aw otopot. Magalit katanu dot bayan na tika hago mo it papin posan na tulong dot it haraka kamay pakiano dot kapailan karetia karetot it it suang walay nga nung harabi galiti mga kundat banta dot sa Bioelectric City nga kada napataha ko kada tumoyo it pakianon to sa Bioelectric City aw kombal at papato dot tulun dot may pakiano dot kapailan manta tulun kinumuan nung harot uhotan dot sa Bioelectric City haro hotan nga rumikat id atupis dia la teka id counta dot SCSB. Abi sabli mirap kira pa ko. Manamang di ka rin si. Posiko na sabli. Abi any, kabisa lang ada tuan DJ ka. Kabisa lang lagi kumadia any. Posiko to biang pay dah may di ka selimbahan berus dusun. Abi Apple Eri kebisarangan tetong terau ko telu di Jeff Law alasan ini kelidasan terima miampai barakat tugu mukia om tabid pia bahasa negi umat tamalu tapi dengan mungkin mau keselimbahan baru susun sabab BPM serang ke pihak anti posiko posiko negi dia Maria tu kakal mungkin dengan tim politik bah listen kau gigi nama mungkin dengan ada sinding semasa titik. Sedemikian tadi, Siti Bandaran, kenapa selalu kinerhingan?

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Pagyaratapis ang puruan, painkawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani, kasajatraan dinikpati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Lahan ko paghudan timpu. Sasaw to ko mugusa timpu tu mamaguna timpu dito gumu muntok papapanaw kapagatan tikit ta daw. Mantad na dino agabagab to ko di do manay na kalaja. Koy hapan ako kitimpu do papapanaw ono nopo ikanangan to ko nopo nga iso to piumanan iaw miho boson. Lahan ko paghudan timpu di tawasi. Kawasa toko papatimpun da tadaw toko miyampay papapanaw kalajak ngabi ikigunok dodongo subab. Kawasa toko nagi menghuda onu imano toko untuk tadaw tay minggu paghudino. Potentua timpu montok tikid kalajak. Tomoy mamuat sandi, sangyan opongo o kalajak imamaso da papanaw. Sangyan opatut do pongohon ino. Hobi binasi nung pasikap o pongo o kalajak mo ay nakitimbo toko na mamalisa kalajak toko. Potentuo o tadaw tauvi. Okon kaohan motok toko na mamalan kalajak i apatut na papanaw. Potentuo o tadaw tauvi to deadline montok mamongo kalajak to kapangingkuangino na tapiumanan tumongob to aw kagunap o timpo. Lahan o padam himaminit hobi o sikap. Kawasa toko mamaguna telepon piyawitawit na toko sa bagi po na katimpo. Doi telepon piyawitawit, kapasa toko papatanto montok mana kapaingatan umada toko kokomoy o nuiman toko om timpo dito topo. Kima tuhun mamaguna kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap mantan timpo to topo dino moy na kidisiplin om kapapaywat mantan aambanan. Mana kapambian. Kawasa toko mana kapambian samian papapanaw kalaja so kianung pongohon kosa toko o taisay so kalaja monodo kalaja miampay mambi kosa da kalaja no kamoy na po nga ahal pain bida i apatun da uhanon. Au untingaw miampay ahal ngabi i au magabaka. Kogumuan na toko nakahasa mamamuna timpu miampay untingaw da ahal ngabi i au kogumpit miampay na toko. Sabagi po mitanan so ngayon antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibaw, tumod do mintong nopo. Kahahay diti da toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kobosyan. Kada hibay da mundo. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay ay sokondangan nopo nga aw ohidas. Muang kuang nadi o binakas, ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pumumuso. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kogonop to miyampay mundong no o lahan di paintunod. Mudap to duo na kapanakaday na gina toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad mantan mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan na timpu ang papahugos da ahong miyampay timpu ikiva to atagakan toko da timpu dino no komoy. Tuhun ino kabu deng kaposisan na po nga imamahog ko sa timpu. Tuduvan ni ho daming puwabang ang kabu na po nga moy na kitimpu isi ho na sumambayan. Montok sandi ang paganakan. Ingkuha kay siyaw.

0: lahan ming kikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik kaiso, sumbu. Pisakon sumbu, idhivang di augunon, kivatuhon mo bos do o sikap ombak o sumbu nung sasaw pa kiton om pisakon. Iso lahan do umivad mantad antakan itinopo nga matuntun kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno do hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohogos son pangikit. Makang lotilik koduvo. Kaban poposagit. Kadada sa saw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi mo idaaw sa saw magukab do tatangob daw dino. Sa saw pingo kaban o tatangob daw dino kapopahabus do sinogit idsuang om kapopeng kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapopeng kavas no giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Bakang lotilik kotohu. Popoposagit tangus. Patuntun sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal apindaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil bakang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga no po na papayinkavas kapamagunan binakas lotilik gisom apod piatus. Lati din no, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ko pamagunan vinakas lotilik. Bakang lotilik kapat. Kili lotilik. Lahan na mingikit vinakas lotilik, sangyan mamaguno da kili lotilik. Kaysa, patontuan no, da painpano o kili din no, paghuhuy da pahasuan. Kahasu po ovaig din no, o pasuangon no, doid palas. Iti paintanto no, da kapangingkuang da asasaw mamaguno da kili lotilik. Ha? Sangyan na kano to ko mungawang do ko pamagunan binakas lotilik bin lotilik to ko nga akuang balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popyon. Iso abal di tabasi, honey?

0: Bakas! Bakas! Bakas asi! Pwede zo! Kaya nyo maya bakas! Ay, dada to ko ako na kuloso diya sinalaw bakas diti!
1: Tapos na yun. Kada ko susa asi, izo mo iti, mamama diti dama. Nagibago, kung kami alang alang baka kuk diti. Iso, pinulo, iso, tambang mo.
0: Magunsamang ko na ko zo. Ba, ano po bago po diho, no? Ngayon ko po ng luya.
1: Permiso, permiso.
2: Oh, doy!
1: No.
2: Asi, no kay do na yung bakas. Hagar nga ako mo. Katapay pa man ako mo. Opo, nando ko liti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
1: Aray, Asi. Wala niya, Asi.
4: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sa nga nudot tahun dindi. Dogo isang nudot tahun dindi. Hey! Magasutodo iti, mositi kibalisin! Aw ka basa mamamunang barako! Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako!
1: Aray, Asi! Oh, ano yung Asi? Panakos, Asi! Panakos! Panakos! Nakuha ka pinatalo ng barako mo! Uy, ma, ako nung kakivalisin yung bakakok ni.
0: Panakos, Asi.
1: Panakos, Asi. Panakos, Panakos.

Tanda kono tadau ini ba pototongkop binon da tikiton da ontok kodubang padam duva vuhan ka apat sebagi hang mamagatang papain buhay tanggungan om papain kawas to pipimanan da ita tangatuhun ngawi da mintamong ini ba om kinizanan pusohi. Naka pumusaw tako nangku da kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba. Kaya ako nangku lahan ngawi mangumuhik ini ba tako. Lahan ngawi dinon po nga. Pagavit na da bakul sandi sangyan da mamuhi. Bisa ko nalatilik nung aw gunon. Ubasanay da papanaw tahuar, mongingkwang, mamaguno mahik o muno da mahik, agumo asul sandat ang kikitan tako, mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tavavasi, kada ubato asul diti. Papapanaw na da project ngabi, tay ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin tako miyang pay aba, miyang pay mananam kazu id pusohi hamin. Pumuhin na nabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano tako mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tetingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vaig miyang pay aba to ino na pangasandad i muang kwang. Pumahina da bakang aswaw kinezonan pusahi ina kay magon. Asil nga bibiti kanu mangingkuang vaza kumadad kinezonan pusahi.

0: Nombo na ba'y tahong liti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko pio na liti.
1: Oo, bo. Kapag ikon niya, bono dito daminda na jam ko po do liti. Nung noyhan ko na may gadit ihinay, mogot na kita mamaguno zodok lita sundi, daddy.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diya, zo. Ahad ko namin yung dad.
0: Isiyaw liti ahong. Jam ko si Sam tahong mapadminit pa si kami ng dad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na kami ng boss na miyan dato ko naman manaw ka, no? Nung noyhan na gaya do, sunod ko. Mogot na gina mo magunoy si ko'y kulitason di.
3: Kada ko hodong, bo. Nabo po hodo kulita, itindahan nun di tino.
0: Miyaga ko. Ay, hodo, bo. Bo na ko'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko no, o gumuko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na daakan to, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan, kopongodi.
1: Ano vagu? O gumu no ko zo pangimbasa no. Ba, ano vaguin da don no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Yeah, dapat ko kavi na ng auto ko hozo di ba may na di hozo matadi liom milip kasi fatan diti ang paghuhi din ng auto ko cha cha tongi pun kadi Edmund Isibius. Tadi ba na mukin ng auto ko di hozo di ba pa hozo paghuhi ay katatim po do kangan yung sa balad pagun Maria kadao kanong mo boss kada san o mi alga sidion dong subab di ogingo.

Tapos ko avi tumiyong basta ko red kasi imba na to ko dito na na jam ko nom sumak na jam ko nom apat ko pa dom 2 minute dong sa vibe ko. Dari tumiyong basta ko mohi sa ginavo mitya hozo manta di keti waritus. Pasandian ko hozo sumusutan na hozo di Nelly Alfred kada pamadandi. Kasi imba boss kadasan na ikot finasi aswaw tumay mo.

Yeah, kapi pasyan, no, sabab kumata binay nga vi. Di katatano dati na mong kinangod ko sa imbaan na toko doon. Sabab, tadaw kapat ko param toho dito bukan ka baho. Duvong ay bu, duvong param onom. Dari katahodan, kumada Diyosu. Kiba Diyosu sabab po. Jam kapat toho ng padminit ng sabab. Minsa sabab po. Nakoni na olidyo. Gisam da bay no. Kiba nagidi pinaponi. Nagirati da olidyo kyo. Kiba da kasibatan da. Kiba nagida kasibatan da. Nung sabab dito da poni da olidyo. Piwasyan. Ako nag-iay sufan to pinay nga vi mamasam kinungo do lidiw ay mamaso dati kivada kukuha maon dong subab diti hobin ako sa kivada pangindapuan tanaw bay no doid tamu, doid pasal doid kaday pangakadan patoy kapibos yan kumada diyosu ang kumata pinay nga vi di paindikaw na doid damin kyo minay hay tamu nakabuhi do tindalam dali babay na diti mamaso paindikaw manginom do kopi mga kanatin dalam na ikot binasi katawadan kumada diyosu kumata pinay mamaso papapanaw do kulita patoy kapi basya nagi kumaday diyazu o katahwadan tumamihi makinangawad ako sa imbahan at ako diti dading kuwa na palahan diyazu do makinangawad ako sa imbahan at ako diti Masado Radio, Masado RTM Click patoy, Masado mitihambos diti TikTok do Sabavi FM, tayo Facebook do Sabavi FM, tayo Estro, Vahu 2, ISO kapi basya katahwadan kumaday diyazu bahom kanong mumuhis na ginavo paguhi da ko hombus ko gatang de gata montok tadaw bay no gompison kahangadan kadi pidik ganay.

Yeah, siga hingkan ako so long urut ako di mana di mantali Milon Goyi tapi ko ngafi ama kakal pa ko mohi sa ginavo kuma tapi ngafi di kiva dati ugadon tadaw baino kiva ngoson kiva pokitoinan doy kopisan kapalintan patoy tay ko doy bang patoy dali karahivay paguhi do humabos manta damin bion pa ko sa police sound pa ko sa nung novit ng ngavi i swat to ponsol yo vitan kya kada hivai magovit no gido itya niti kad ko intutunan no take IC kamay di to out ko kavasa do mamanaw mabus nta dami nung aw no paing of it do kad ko intutunan da ko sandi aga ko mati nung IC no aw no paing of it do kad ko intutunan dali sangya no pang humabus nta dami in kiva dong son ihana pintang intong man pahit polisaw nung novit no o kad ko intutunan da ko to iyo ponsol iyo montok do ta ko bahwa mitya hosol sumusut ang orat ako man tadi popo tadaw sadop kahangadanku om manam mananampuan kadi Alex Mojingol.

Yeah, ate ko pusan ko kadi Jim Sham no ko di babay no di tapni ko nga vid. Adi mapaguhi din ko ngot ko do hozo tadi Alex Mojingol mononompuan. Aw no head I got jam ko tu tong pad minute dong subab. Tumi mo sa ko di kasi mba na ta ko ni ti.

0: Aswal tamay mo.
1: Yeah, tapi kong abi pintanto no po ka simbahan boss kada sa ni kat winasi osu wow tamay mo. Jadi mega tamay mo ay ko to team puliti idem bodo popongo sika ido haso kavavagu dai to dai ti ka simbahan data qualities ka simbahan boss kada san. Nga ongo dia so datino pongo po ay ko jam ko vaho dong sebab ko ni ko nagitu aku di haso pipian na haso kivapat na haso pa intutunon do tarabay na kya. Jadi ongo dia so Latino ay kat pa timpo da jam ko vahot long suva baino namo ni da mamahis ta ko lagi na ba mi pa nga vi ikivan hay da ti id RTM makinaw ta ko da so bunga tagingo kadi Irene Tadius.

Yeah, tapi ko ngavi itim po diti makinangot ako doho so ngavi i kivan hay diti it RTM kya ay kat jam ko vaho doon sa fab o maponison ko nagi apat ho so kabavago akon ko kabavago ko sa bo nakaintutud na hay di minggu nakatahib nga ko ni vago do tarabay no dali pag-uwi daw po ni Sudo Hoso, tabi ko, makapian daw do Wuhan kabansaan iti. Dari unsubon o tuhon ginumuan do papahimbay do iti bandila jalur gamilang id na tadaan hamin sandi, teka daw kaday, teka daw upis patay. Iti na pangamay do kasindak po di kasavago iti kapanandakan Wuhan kabansaan. Yun na, unsubon o tuhon ginumuan, papahimbay do bandila jalur gamilang. Bahom, kanong mohi sa ginawa, kinungot ako sa mantadi Rose Diswil. Vosion tako ginavo on sutunan da hozo di Miguel Leon Fernandez piginavan dito. Kasahimban bos kada sa nekat vinasi, ang paintanto na po aswaw tamay mo.

Yeah, tabi ko nga via nung ota ko sa di Miguel Leon Fernandez sa piginavan dito. Naman minagawit ako dahil jam ko tu himang para misa minute na nito ng subab dahil pagunta ko mga kabibasyan ng subab kumada tabi na nga via mamasam kinang umiti hambos masada TikTok sa Bavi FM kabibasyan kumada ideal so tambahot nga via. Minka nagi tambahot nga video id Facebook do Sabah VFM copy was yan nagi kumada dia so mahansan do oniti avavasi ohidas nga vit pimanan tarau bay no nagu vangon no po ta papanasan amitia iti ako suvan tavan montok tarau bay no tapnay ko nga vi mantadi tia hivang web do Met Malaysia teko kopisan meteorology Malaysia donga suvab na po nga kitongos kaditi panong minsa sadop om donga sadop na po nga iha no aw sangko avasi iha tongos teko kiva do jerebu kamay di jadi gontob hinasu tasibo kasodo tarabay na pa nga duvong po ng duvo darja Celsius takavas na po kaso nga tahong po ng onom darja Celsius dari ho na tapinay ko nga vi pasovon tapinay nga vi do kadada kukwangon o iti ya maginsing idang daw do baino diti tu au songkuo avasi tumano do iya kapayhan mantad tadaw do mantad jam ko pramiso do ng suvab gisam jam ka apat do minsa sadop na po nga au songkuo avasi mantok do tinanda to ko nung osidangan ko so ka dari kuangon do maginsing idang daw it bihatan do jam ko pramiso gisa do ng suvab gisam jam ka apat do minsa sadop to iya ay tanda UV daw au avasi mentok do toko kapag covid do cancer kuhit ka teka batoh kuhit dari hano nung sompama do kiva manganu idhabos mamaguno kada hivay mamaguno do basan di aniti kasudong mentok do idhabos ka gumuan manginom do vaig kada hivay manginom do vaig gumuan manginom do vaig to ihano hasu ko sa tadaw do baino diti ausong ko basi montok do tinan na toko nung akuangan toko do faig ba tadi kanaw mamuhi sa kinavo sangyan sa pinsa do kadi Godfrey Joseph kanaw rock and roll kadi Roger Leong.

Ito rin kong avid by na jam, kwa vahod ng suva. Vom, naikat na timpo ko, papango, diso do hoso, kwa vavago, apat hoso, kwa vavago ti. Ang akon ka kwa vavago ko, so, nakuni na hay, nakaintutu na hay, doid ka sa imbaan na to koniti. Ponison vago, montok taraw by na. Dari ka pag uho, manta di Lester del Sabinus Mojicon, yay tando, nung, masutanan da hoso di Joseph Lodin, ay tando, puzay.